0: Kuingia washa. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi.
1: Ujazo uliokamilika.